tawaga at kanya ba si Mesh at yung makinihan ba siya grabe eh na ba siya siya mo din na huwag at kin eh na hamid kalte eh hawe di ako siya ya we di siya gala kalte very good but at the hamal kikari bi eh hawe eh na siya lo